0: regarding sa ato ang microphone this morning. Good morning, Brother Primo. You're listening diha gikan sa Turil, Eden Turil. Regards diha kay Pastor Bill and the rest of the people there sa ato ang mga suki nga tigpaminaw diha sa may Eden nga area diha sa may Turil. And we would also like to greet our friends ato ang mga higala diha sa Mandug diha nga gasimba og mga members diha sa Berean Bible Baptist Church diha sa Mandug under Pastor William Hinautan. Good morning sa inyo diha. Maayong buntag sa inyo diha. And then diha pod sa Los Amigos og Mintal kay Pastor Jet og kay Pastor Ramil Ambe Jr. Alright, still having some technical difficulties regarding our audio. Wait lang, let's play a next song.
1: Your search for good and godly music is over. Your search for good and godly music is over. You're listening to the Anchor Radio.

Amen. Madungog ta diri sa ato ang Facebook page nga live. Madungog po ta on air sa 105.9 diri sa Davao Region. And of course, atong Anchor app, pbbc.theanchor.app. And diri sa Cebu City, 104.3 FM, 105.5 diha sa General Santos City. Shout out ta sa atong mga higala o mga amigo diha nga atong mga igsuon sa pagtuo diha sa especially diha sa Mount Calvary Baptist Church ang atong partner diha sa Anchor Radio where our studio is located. And again, we are going to talk about making a difference and how we can make a difference sa atuang society, sa atuang panimalay, and sa atuang eskwelahan perhaps sa atuang trabahoan. How is it possible for us to make a difference? All right, this song is a good song nga atong madungog ug mapaminaw. This is called What Faith Does. This is one requirement nga atuang maayo nga makatunan para kita maka-make og difference sa atuang palibot. What Faith Does.

sa ato ang mga higala sa Bagangga. Na ato ang amigo diha si Pastor Boyet, Pastor Roderick Kalipayan, located diha sa Sauquige. Dali lang yung kayo na ma-access diha sa ato ang sa through the highway, Berean Bible Baptist Church diha sa Bagangga sa Sauquige nga road. Doon lang na siya sa police station, I believe, ug doon lang na siya sa bus terminal. Nindot man na ilang facility diha, makita lang man na siya dayon. If you are there, nagbakasyon ka or nagbeach ka diha sa Bagangga, and you will be there tomorrow, bisita mo diha sa Sauquige diha sa Berean Bible Baptist Church sa Bagangga. This song is I Will Go, sung by Mac Lynch and Tim Fisher. Right after this, we will come back and then we will close our segment this morning. I Will Go, Ayaw Mo Biya. This is Anchor Radio.

0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
1: Marhay na aga. Kumusta na mo diha? Okay. Marhay na aga sa inyo na kabus. Okay, sa mga taga Liti or Samar o maupay na aga sa inyong atanan. Sa Sambuanga o sa Batong Bation, no? No, buenos dias. Con in OTD Tulus. So, sa inyo talaga naminaw niya. Sa Japanese. Okay? Ohayo gozaimasu.
2: Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo gozaimasu. Singkamasu. Ogang atong bation de si Kwan si Kimias, birthday niya gahapon.
2: Oh. Wow, happy birthday, happy birthday. Kimiasu.
1: Kimiasu.
2: Diha sa Japan.
1: Atong bation siya sa Japanese, no? Syukwa ikwa huyuludu wadasi. Wanata ditami.
2: Vitamins.
1: So, Kimiasu.
2: Blessed birthday, Kimiasu.
1: Yes, a
2: blessed our brother-in-law sa Japan. Praise God. Another year added to your life. And may the Lord bless you always.
1: Okay. So, ako nag-ibati siya sa Japanese pero sa PM lang. Okay, atong matiyo na nga itong mga kaigsunan usap nga nag-celebrate sa ilang birthday.
2: Yes, okay. So sa lahat ng mga nag-birthday karon at saka kahapon o bukas, happy birthday!
1: Okay, Sion, Alibong.
2: Friday. Hanggang okay. Kahapon, birthday niya kasi wala siya kahapon, Pastor. So, happy birthday, Sion! Ngayong week na to, batiin natin mag-birthday si Venice Ubas. Wow! Si Waka. Si Waka girl. Happy birthday, Waka. Third.
1: Lawa?
2: Dili, sa 22 pa, Pastor.
1: Ah, 22
2: Wednesday.
1: Okay. Karong adlaw, wala.
2: Wala, Pastor. We have si Laichania Jade Donio. Hindi ko siya kilala. So, 22 din, sa Wednesday. Si Kurt. Dako na si Kurt. Quico. Anak ni May. Dyan sa Bulbuon. On the 26th at saka si July. July Bailosis, happy birthday on the 31st. So sa tanan mag nag-birthday kahapon, last week, this day, and this week, happy birthday. At saka mga nagse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa mga magtiayon. Hindi ko po alam, Pastor. Wala dito sa church.
1: Wala.
2: Pero
1: okay.
2: Sa mga naminaw o dumadaan man sa inyo itong aming live, happy anniversary po. At sa kamarangan ni graduate, happy graduation. We have one, si Sister si pangalan ni Maring, si Rosemary Relampago.
1: Si Maring.
2: Graduate siya last week.
1: Congratulations, Maring.
2: Congratulations and to your parents. Mama.
1: Parents.
2: Kuya. And to your family.
1: Okay. So, kinsa pa nag-birthday? Dili na mo gusto ma-miss ang inyong mga birthday. Kaya importante ka na.
2: Yeah. And we have here, Pastor.
1: Blessing.
2: Yeah. Okay. May mga greeters na, Pastor. Apo. Pwede ko na ano. Okay. We have here, sabing gano'n, si Brother Marwen. Asa kasi Sister Ruten. Good morning po, Pastor Bong and Mom Luz. God bless po. From Kibuaya, Hagonoy, Relampago family.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Has... So, sa tanang mga Kibuaya, maayong buntag sa inyong tanan diha. Nga naminaw. Oh, happy Lord's Day.
2: Yes.
1: Pagtimbaya sa tanang diha nga nagpuyo sa Kibuaya.
2: Yes, we have here also si Jared Alibong. Sabi niya, good morning po. Shout out kay Kael, Carlo, si Buddy, o Asdali, and to all mutual team.
1: Good morning.
2: Good morning. Parang si Brother Jeff Furman to, pero gamit niya si yung account ni Brother John.
1: Oh, sa kwanin, sa
2: Cebu.
1: Oh, sa tanang naminaw diha, Cebu, good morning.
2: Yes, good morning to everyone. Okay. Yes.
1: What's up, guy?
2: Sister Amor.
1: Sister Amor.
2: Good morning, Sister Amor. Thank you for watching. God bless.
1: Happy kayo dyan.
2: Happy tayo dyan.
1: So you're listening to the Anchor Radio. So muna nga ito ang programa, mga higalig. So na ikalimot, nga ito ang programa, no? Nag-isgut sa kaluwasan. Okay?
2: Na si Jesus muluwas.
1: So, ay kalimot na on air kita sa 5 station, no? 105.9 FM, FM Davao, 104.3 FM Cebu, 105.5 FM General Santos City, 105.9 FM Tupi, South Cotabato, 105.5 FM Maganga, Davao Oriental. So, gwapo nga kung naamoy kuan, shout out, pwede tang mag-anidre sa page na mo, Lighthouse Bible Baptist Bansalan, okay, para ma-post ninyo ang inyong mga comment or mga shout out o kaya mga
2: prayer requests.
1: Prayer requests.
2: Yes.
1: Okay.
2: Kumusta pala yung pinag-pray natin the other week, Pastor?
1: Opo. Mm-mm. So,
2: taga Malita.
1: Malita.
2: Yung nasa so, hospital.
1: Atong pag-encourage, no? Appeal ta dere, no? Sa atong programa, o ayaw mo kawala, o atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag paminaw sa iyong pulong.
2: Yes.
1: Pag-share sa pulong niya.
2: Amen.
1: Okay. So, sa mga naminaw karon, no, good morning sa inyo tanan diha. Ang atong kuang karon merog kulimlim, murag way adlaw, no?
2: Yes.
1: Murag buknaw karong panahon na.
2: Pray natin na Lord, just the shade of the day.
1: Opo.
2: But oh, not rain, because kung rain, marami pong asin na Kristiyano, joke. Tsaka hindi po masyadong magsidlak ang adlaw kasi wala pa po kaming aircon. Ang init-init po. Pero salamat sa Ginoo dahil karon i-answer gyud niya, Pastor.
1: Amen.
2: Ang atong prayer na shade of the day lang.
1: So naay nagbati diya, Ma'am Lloyd. So
2: yeah, we have here si Sister Amor. Good morning, Pastor. Pastor, Ma'am Lloyd, blessed Sunday. Kape po o oh, si Sis. Cheers, our kape. Cheers.
1: Ali, napa isa si Pan si kita naman si Remy.
2: Watching, we have here si Sister Remy Aguilar doon sa asan siya ngayon?
1: Kalibo.
2: Kalibo, Aklan. Wow. Kailan ka uuwi, sis? Parang matagal ka na naman dyan. But enjoy every moment with your daughter and your family there. We have here si Pastor, Sister Luz. Good morning, kapatid. Good morning po, Pastor Bong and Ma'am Lloyd. Happy Lord's Day. Happy good ating Lord's Day ngayon, sis, no? Praise God. Oh, palagi man dapat ganun.
1: Amen.
2: We have here si Yachang Vlog. Watching from Cavite po, Pastor Bong. Miss you all. Oh, miss you all, pero hindi ka man
1: nasa Cavite siya, hindi magapag-attend.
2: Brad, ingat ka dyan, Brad.
1: So, good morning sa tanang Cavite diha. Nga ron naminaw. Mayong buntag sa inyong tanan. Okay? So, mayong pagpaminaw usap, Kristo, no? O sa tanang naminaw, kaubanan ni Maria. Atong pagtimbaya sa tanang karon naminaw, no? Shout out ta. Para yes, ato nga makuan, ma-appeal ang inyong mga friends, no? Bago ta mo agto sa topic na to karon.
2: Kalami sa akong kape pa
1: siya. Atong topic karon manindot, no?
2: Manindot. Kaya naman sa Ginoo.
1: Amen.
2: Pero topical.
1: Yes.
2: So, it helps. It encourages.
1: Amen.
2: Reminds us.
1: Okay. Sa pa, napay mag-kuan, magbati sa ato ang kuan. Kaya ito, encourage atong ato sa invite usab, oh, ko pa mo gani invite nato ang atong mga kaigsoonan sa serbisyo nato karon. Nagimot ta og kuan kining unsa ni ads. Ang ads nato karon mao ni maghatag sa ato og information. Na diha karon ambot og pwede ni nga ma-post na ko dili ma-post dili siya pwede ma
2: copy post
1: dili pwede paste
2: gi-post niyo po sa atong ano
1: sa kwan sa lighthouse gi-post nato. Okay, so atong pag-abrihan ng atong topic karon usa ka topic nga masulti nato nga makadasig.
2: Amen.
1: Tanong naman yung makalasing, pero it's more particular sa family. I believe ang family o sa pinaka-importante nga naghanap po lamok nga wa to akong karna. Hindi, wala madala lagi. Kailangan lang yun dugan.
2: I call them vampira, hindi lamok. Kasi naninipsip sila, pastor eh.
1: Okay, ang atong teksto na diha sa kuan sa John chapter 13 verse 34 to 35. Okay.
2: Yes. I will read it. Okay, sa English po. Sabi ganun, "A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another."
1: Amen. Salamat sa iyong pulong. Huwag ang pulong niya maghatag og blessing sa bawat isa. So, ang atong topic karon may tungod sa ang kalampusan sa katao. Kalampusan nagatukod og careers. Pero ang gugma nagatukod sa pamilya. Okay. Usani nga. Tinuod nga ang kalampusan, no? Masulti na to, ang tinuod nga kalampusan is not measured by what we achieve, but by how we love, trust, and strengthen one another in Christ. Mone ang koan, mone ang atuang dapat sugtanan makita na to. Now, I believe that every parent's dream, mone ang

parents lagi dreams that one day ang ilang mga anak mag-graduate na, ang ilang mga anak ay mga nindot na mga kurso, and of course become successful. Ang pinaagi sa gracias Ginoo mahimo pagikan na mawala na yun. Sam nahimo nga lawyer, no?

0: Sige.
1: Some become lawyers, maybe some become doctors, so some become engineers, ang uban ay mga business owners.
0: Tama.
1: Pero adunay mga pangutana nga mas importante kaysa pangutana ba unsay kurso nimo, unsay imo ang nahuman. Ang mas importante mao ang unsa klase ang imong kasing-kasing. Okay? Because success cannot can pwede siya mag-abri o pultahan, but only love keeps the family together. Abrihon niya ang pultahan kanunay, success career na mga kurso. Makita na to, many family celebrate graduation. Malipayon kayong graduation, picture diri, picture digto. No?
0: Lichon yeah. Dito, lichon diha.
1: Yeah, post sa Facebook, no? Pero pagkahuman sa graduation, no? Human na ang ilang mga anak, nagsugod na ang mga distance. Nagsugod na. Ano man, matawag na itong distance. Kay,
0: busy naman. Everyone is busy, becomes busy. Everyone has different opinions, Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes pride quietly enters the home.
1: Yes.
0: Dahil sa kanilang sinasabing kalampusan, nag-dream ng mga parents.
1: So, mga higala, igsoon mo na karoon ng atong isgutan. No? Atong isgutan, how we can keep our family united. Even after everyone becomes successful. Now, ang kalampusang nagtukod og karira. Apan ang gugma mao ang nagatukod og lig-on, malinawon og mahadlokon sa Dios nga pamilya. Dili karira ang ato ang gitukod sa pamilya. Gitukod sa pamilya, may kag-family. Ay gikalimot mga anak, no? Ang gitukod sa pamilya, ang ligon, malinawon, o mahadlokon sa Diyos. So, ang kalampusan, naghahatag og trabaho, tinuod, maayong sigurong pwesto, maayong imuang pangabuhi, okay? Apan ang gugma mo ay naghatag sa panag-iusa.
0: Kalipay.
1: Kanang panag-uyon. Sulod sa panimalay.
0: Sulod ba yung pastor divided ang family?
1: Yes. Naman may profession. Nahuman man siguro mo.
0: The
1: pero,
0: highest profession you wish, your goal, your dreams.
1: Yes. But there's nothing wrong with that.
0: Yeah.
1: Pero dapat makitaan ang pinaka-importante. Diba ang kalampusan nagatukod og balay. Apan ang gugma mao ay naghimo niini na tinuod nga panimalay. Tinuod nga panimalay nga naay gugma. Ibaw ay sa katapusan sa kalibutan, dili magkalibutan sa katapusan sa kinabuhi. Ang mga tao dili mahinumdum sa imuhang titulo. Unsay nakuha nimo? Dili mahinumduman ang katungdanan o ang imuhang kadato, siguro ang imong bahandi. Ang ilang mahinumduman mao kung giunsa nimo paghigugma ang imong pamilya, pag-atiman ang imong pamilya. Despite sa mga trials na adiha ang pinasayloay o pagdala kanila ngadto sa Ginoo. Kaya isakripisyo ang imong pamilya alang lamang sa kalampusan. Paring kamutang yun nato nga ma-maintain ang the true essence of family, that is maning giingon tema sa atong teksto nga gibasa karon, no? Ang pagigugmaay.
0: Yes.
1: So maning kamot sa imong trabaho, buhata ang labing mayo, pero ayo kalimti ang kalampusan nagatukod, no? Og karira. Pero ang gugma nagatukod og pamilya. Yeah, someday you will have your family. Mga tao karon puro din ang lumba sa karira. karera sa dili karera nga kuha na mga oo namagay karera nga namagay karera nga kuhaan ka ng lumba tinood pino no nagalumba puting paspasa pero ang pamilya na pasagdan. Okay. So man atong isgutan karon. Number one nga lesson nga atong makuan, matun-an ang kining giingon sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Okay?
0: Philippians 2:3. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Sa Bisaya pa, Pastor, basahin ko din. Madili ka mo magbuhat bisan unsa pinaagi sa pagkabahin-bahin, kung pinaagi sa pagpagarbo nga walay pulos, kundili sa pagpaubos sa huna-huna, nga ang tagsa-tagsa mag-aisip punta sa uban nga labing maayo kay sa iyang kaugalingon. Nga ang usa ug usa kaninyo dili magtagad sa iyang kaugalingon mga butang, kundili ang tagsa-tagsa kaninyo sa mga butang sa uban usa.
1: Wow. So, nindot ang content sa context sa ato ang ibasa. Okay, in short, ayo tagda imong kaugalingon murag ana no niya ang imong tagdon ang uban tao. Oo, kay kung
0: mas palabi ang ibang tao.
1: Oh, ipalabi nimo kay kung ipalabi nimo imong kaugalingon, in short mauna na ang garbo, mauna na ang pride, mauna na ang ato nga likayan, adili nato mabantayan. Mauna likayan nga dili mabantayan kanang garbo gani. Wala nga kining
0: trips into our lives.
1: Ang lisod wala gito. Ang lisod ba yan kanang kanang manginambog ka kay naa kay panginambog. Nabay usay ka ng mga hambugiro po nga way kahambog pero ang uban mo ingon nga ako at least ang hinambog ko kay
0: inani ko
1: na ako kahambog.
0: Yes.
1: So we have to remember that success should never replace
0: love. Yes.
1: So dili kay successful ka na ang gugma sa isig kaingon na imo nang kalimtan kay mas unsa ka mas importante ka kaysa ilaha. Manang giingon diri sa verse 4 no na look not every man on his own things, but every man also on the other
0: of others
1: of the things of others. Ayo unsay but pasabot ana
0: wag lang una-unaon ang butang sa imong kaugalingon na yung sarili mo lang ba
1: yung kanang panginahanglan nimo kundili ang panginahanglan de sa uban mao ra gyud ang focus de nato uban dili ang atong kaugalingon.
0: Yung hindi natin kalimutan.
1: Opo.
0: Kasi sa atin hindi man natin ma-deny, Pastor, no,
1: opo,
0: the things of our own, pero kung puro na lang tayo not looking on others,
1: opo,
0: of others, parang hindi maayo. Sa pulong sa Ginoo dito sa Philippians.
1: Ang butang ko gay pasabot kanang focus diha nga focus nimo sa uban kay ko once gani mapokus ni mo imong kaugalingon, out of focus na ka sa katuyuan sa Ginoo sa tua. Katong nga siya, thou shall love thy neighbors as thyself. So dili actually kita ang una, kundili una ang Ginoo, sunod ang mga nasa palibot. Sunod last na kita. So we have to remember that success is a blessing from God.
0: Yes, okay. Blessing na sa Ginoo.
1: But
0: success becomes dangerous when it replaces
1: love. Kung mapulihan na gani na siya. O nang giingon ako, Ma'am Lloyds, nga pag ang focus, focus di mo gani ikaw na, no? So you begin to love the kuan ka na bang

0: Well, there's nothing wrong. Pursuing education, building career, growing a business. Ikaw na ning kamot kasi mo ang pangabuhi or achieving your dreams. Pero kung imong napasagdan lang yung imong pamilya.
1: Dahil sa imong kalampusan na sinasabi natin. Mga neglect na natin ang family natin. Tayo ay maging hambugir at hambugera.
0: So you value more your achievements more than relation.
1: So relationships.
0: So dili na relational, kundili unsa na siya.
1: Transactional. Yeah, I've learned that yesterday, Pastor. Na kahit unsay kakulangan sa uban, kahit kauban mo sa ministry pala, no? Sa church, minsan magkaroon ng pagsumpaki. Magkaroon ka ng kanaganing mag-create sa imong mind and then sa heart mo. Unsa man na siya, oy.
0: Nga man siya.
1: Oo, ministry man dapat, di ba palagi natin sinasabi, ministry mo, palambuin mo. Pero parang yung iba, parang minsan baka ng tawhanan na parang wala lang sa kanila, no?
0: Minsan, Ma'am Lloyd, parang ang ministry competing.
1: Or kanang tanawon nimo yung ano mali, or kanang pagkukulang, Pastor, ba?
0: Opa.
1: Pero dapat pala relational.
0: Competing or comparing. Muna siya ang dili mabantayan, ha? Kumana gitawag nga transactional lang. Nga itong ibantay ang transactional.
1: Yeah.
0: Nga ano man siya nga na. So, wala na ito gimintin ang relational.
1: So, maganda pala yan. Mas ipalabi natin yung relational. Kung anong pagkukulang niya, kung ikaw ay nakakaalam nun, ikaw na lang mag-fill in para na, without murmuring. Yan yung ano pala, yan yung isang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi tayo kanunay na transactional, kundi, kasi transactional ang pag-explain mga pastor is yung just to finish it, para mahuman lang. Pero ang relationship, parang really maganda, nagkaroon ng hindi magandang relationship, yung pagkakaunawaan because yung kakulangan ng uban. So I learned that yesterday. So para Lord, sabi ko, forgive me kung hindi na ako mag-murmur. And thank you, Pastor, for that explanation kahapon.
0: Salamat tayo sa grasya ng Panginoon. It's all by the grace of God. Wala maging tayo panghambog na we learn that from our own. We learn that from the Lord.
1: Through others na ginagamit ng Panginoon.
0: Kaya grasya, ang grasya, ang pagliok sa grasya sa Ginoo, may katuyuan. Dili para sa glory sa usakat nato, no? Sa ato ama. Kundi, makuanggi na ito, mayo gyud ang Ginoo. Tama gyud ang gitudlo sa Ginoo ba nga, love the Lord. No, di ba? Unahan ang Ginoo. Niya, love others. Pagkatapos, ikaw ang lahi. Di ba, mauna ang katuyuan sa Ginoo. I mean ba, ang design sa Ginoo. Pero, ang design sa tao, opposite magod. Opposite magod. Kaya, out of focus to ba? Maski Kristiyano ka, gani, no? Kaya naman good ta sa old nature pa. Di pa man ta glorified. May ta glorified na ta. Di pa ta glorified. Kaya ma-focus ta. Mauna yung nga, kailangan na to masamtan. No? Kinibang the value of relational.
1: Relationship.
0: Kaya kung dili na to na ma-value, ma-loss of sight ta. No? Unsa gyud ay
1: nag-matters. So importante ang relationship.
0: Yes.
1: Kensa yung ano nga tayo sa ministry pero walay gugma, mahirap yung talaga.
0: Yes. And relationship, Lloyd, makita na to nga dili pud basta-basta kay Imagine, you have differences.
1: Different backgrounds, different personalities.
0: Yes, different behavior, different
1: field of
0: ideas, different feelings. Kanang mingon sa, muna ako, nasagitan
1: ko. Field of interest. Iba-iba, no? Pero yun yung nga, kung ma-maintain yung relationship, yung relationship ng bawat isa,
0: opa,
1: we can be united in Christ.
0: Mabitaw sa kalibutan nun atong kita kundi na ito mabantayan, no? O kaya kanunay na ito na siya madunggan ba, be the best that you can, di ba? O na yato ang be the best, so it's focus on yourself. But ang kay Kristo nga kanang
1: itinuro
0: niya, ang iyang giingon nga higugmaa ang uban.
1: More than yourself.
0: Di ba? Higugmaa sa ang uban bago ang imong kaugalingon. But pasabot, ang imong rights ipaulahi. Ang imong lantahon, unahon, ang uban. How they feel. Ayaw ang imong kaugalingon. Siguro.
1: Sa lisod mo, Pastor. Hilak mo na lang sa tago.
0: Kanamingon ba nga, tama man ko, mali man sila.
1: Yeah.
0: Asa may unahon nimo? Yeah. Diba? Pag mali gani sila, unahon magrimay mo sarili. Pero di ay dire ang gusto sa Ginoo sa ato, unahon nato sila. Kung mali man sila, kay tao po sila, pareho po nato nga tao. Kung mali man sila, higugmaon ba nimo? Maray pangutana. Tama. Kaya ingon nimo, dili magsumpa kita ini. Maghalo ng balat sa
1: tinalupan
0: mo na. Now, say, unsa na siya?
1: Meron yun pagsumpaki. Kung we love ourselves more than others.
0: Opo. So, kaya magkuhan, Ma'am Lois, kung atong pano, mawala ka na sa flow na design sa Ginoo. Love the Lord, love others, love yourself. Ulahi ang imo. Kung mawa gani na sa flow, mo na bangi na. Unahon ni mo sarili, sunod ang tao, nga ulahi ang Ginoo. Bangi na siya, kaya unahon ni mo.
1: Bangi gani, Pastor?
0: Kanang conflict, kanang nagkuan,
1: panagbangi is conflict in English. Bisaya yan na.
0: Magkuan na ba? Kanang magtinubak. Nagbangi.
1: Bangi.
0: Nagtinubagay. Mali ka. Dili. Tama. Tatamaan ko kayo.
1: Nasabihin ang pangalan.
0: So makita na to even sa Philippians chapter 2, no? Si Apostle Paul nag-remind sa mga believers na na ay panag-away, no? Natural mag-remind ay panag-away. Kay tungod kay pag-ingong gig-away gani bangi kay na. Walay submission sa bawat isa. Kanang giingon sa Ginoo nga, no? Kanang sa 1 Peter chapter 5 verse 5, no? Ingon siya nga submitting to the elders, no? Kanang,
1: submitting one to another.
0: Submitting one to another. May ikaduha. Submit to your elders, kanang nagkuan sa inyo, nag-guide sa inyo, nag-aruga sa inyo, ha? Muna, mga elders na sila, ang mga teachers, Sunday school teachers, sa inyong mga elders sa simbahan. Kanya ikaduha, mingon siya, submitting one to another. Sabot nga, dili lang ang mga elders mag-submit data. Bawat isa sa ato mag-submit.
1: Yes. Oo.
0: Mana nga, kung dili, walay submission, Ma'am Lloyd, doon sa mahitabo?
1: Nagyod.
0: Panagbangi.
1: I like the word panagbangi.
0: Nga naman, kaya ang submission, kung walay submission, but pasabot anak, kuan na siya ka nang nagkontra ka. Nag-declare ka o kuan, unsa na ka nang batok ba?
1: Nag-declare
0: ka na
1: kanang
0: not disunity. Siguro gusto lang ni mo nga ipatigbabaw ang imuhang rights. Manang iyon nga, manang magbangi yun. So walay submission. Kanamang submission niya, Ma'am Lloyd, i-consider ka ni mo ang tao maski mali siya, no?
1: Hirap yun, Pastor, ba?
0: Bawa mo na ang
1: anad sa ganyan. Hindi ka naanad na ginagawa mo yon. Mahirap. Opo. Kasi yung background nga, Pastor, nagmamatter din. Pero salamat sa grasya ng Panginoon kay mahibalan natin sa pulong sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kasi ako, Pastor, di ba pala, alam mo man yung aking background. When we were young, hindi kami gisettle. Kanang, hindi kami gituruan ng parents ko. No, ganun na. Kung nagkamali ako sa kapatid ko, you have to say sorry.
0: Siguro ang practice, no? Pero kung katong naanata kay Kristo, ang ato ang gi-represent si Kristo Manggod, no? Mo na nga ang katong giingon diha nga kanang panagbangi, maski si Jesus Kristo wa gyud na siya magbangi, he submit, no? Maski gani katong gi-kuan siya, gitamay siya,
1: he was put to shame.
0: Oo. Wala man siya mo kuan, wala gyud siya mo retaliate, no? Wala gani siya miingon nga mga mali man mo, nya kung kabalo pa lang mo mga mga ang inyong gibuhat dili katanggap-tanggap sa Dios, pero wala man sa maningil ana.
1: Oh, never.
0: Oh, in fact katong during dito na siya sa cross, no, bago siya namatay, miingon guys siya nga forgive them. So usa to siya ka dako nga pagtulon-an nga ngayon nato lang taon, that even Christ, no, nag-subject siya sa uban. Oo, subot pa subot wala niya kuha ag karapatan ang ubang tao nga mali sila. Oo, kita pag naagay panagbangi nga gamay, ayaw na atimana. Oo, ayaw na siya tagda. Tagdo na lang nimo ang iyang rights, no? Oo. Ya, kung dili ka kaanto sa iyang ugali, ampuan nimo kaysa magbangi. Oh? Kanang stripe. Oo. Mao nang kung nai submission one to another, wala gunay bangi. Oo. Kaya lang, kung naa, magkaroon daog, panagbangi ka ng vainglory.
1: Yung pride. Self-promotion. Yung me, myself, and I lagi.
0: Yes.
1: Na ay mga ganong mga tao, no, na ang pinopromote lang yung sarili nila. May mga ganon.
0: Nga, ang delikado ba ya, Ma'am Lloyds, nga kining pride. Atong nahibalaan magod si Lucifer, nagkaroon siyang pride. Muna nahulog siya.
1: Yabong siya sa Ginoo.
0: Oo. Pero kung atong nahibalaan ang sinugdanan sa pride, kay ni rebuild siya. Oo. Unsa nganong rebuild? Wala siya mo submit. Wala siya mo submit sa authority. Pag dili gani ka mo submit sa authority, bangi na siya. Bot pasabot, nakipagbato ka. Niya mo na yan eh. Pag human ato, nakipagbato siya. He declare himself. He said, I will. Oh. So, there was a pride na nagbuos, namuo sa iyang kasing-kasing. Oh. Tungod kay dili siya mo submit, katong giingon sa 1 Peter chapter 5 verse 5, hingon lagi nga, sa to?
1: Submitting one to another.
0: Submitting to the elders, no? To the elders and submitting to one another.
2: Oh. 1
0: Peter chapter 5 verse 5. Okay. Atong basahon, para ato nga ma-kitani kay
1: sabi niya, Pastor, basahin ko. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject one to another and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble.
0: Now, kung ato na siyang kwan, kanabang himay-himay yun ng 1 Peter chapter 5 verse 5. Una, mingong yun siya submit to the elders. Ikadua, submit one to another. Okay. From the word submit, bot ipasabot, magpailalom ka. Magpailalom ka sa authority. Atong i-relate dito kay Kuan, kay Lucifer, wala na siya magpailalom sa authority sa Ginoo. So, kung dili ka magpailalom sa authority sa Ginoo, bot ipasabot, ni kontra ka na. Pag ni kontra ka na, muna ang dili ni mo maditikan, mahibalan ba, kanang unaware ka, nga di ay biktima ka na sa pride. Musulod na di ang pride. Para kung dili ka magpailalom, dili ka mutuman, like for example, sa panimalay, panimalay, kinsa ang head, ang bana, ang asawa gani, magpailalom diha sa bana. So kung dili ka magpailalo unsa man na, ha? Away. Away. Ingo mga asawa, dili mas tama ko. Buna gitawag nga bangi. Oo. Mas tama ko. Oh. Ayon. Unsa man na si Ginoo? Lantawa, unsa na siya si Ginoo? Ingani na si Ginoo.
1: Ano ang Ginoo sa heart?
0: Ingani ang Ginoo. Kung sabihin mo, mas tama ko, sabihin ng Panginoon, tatamaan na kita. Oo. Basta dili gani, mag-submit gani. Pride, mano yung pride goes before destruction. Tatamaan ka, Giyod. Asa man padulong ang pride? Wala man ka padulungan ng pride.
1: Hagbong yan.
0: Giingon sa ang pride kahagbongan na, kalaglagan lang na siya. Shame na na sa imo kung makamata ka, maulaw ka na lang. Pero ang giingon sa Ginoo mang God, no, na He giveth grace to the humble. Malisod ba ang mag-humble?
1: Pag garboso ang isang tao pa. Na ganin.
0: Di, garboso. Ang atong naibalang, kanang garboso, dili lang gusto magpailalom. Mama na. Oo.
1: At sa itong paungutanan ni mo, lisod ba magpailalom?
0: Oh, lisod ba magpahumble? Tama? Siguro, na siguro'y masulti na to, lisod good siya.
1: Yeah.
0: Kaya nga naman, ang atong naagitay nature ba, kanabang may pagka-rebuildi kita. Oh, fallen pagunta. Fallen nature. Oo. Oh, di ba? A sinner. Giluwas lang kita. Saved by grace. Dili man ta-glorified pa. Kanagi change ang inang totality na to. Pati ang ato ang body. Oo. Oh, oh. Unang giluwas sa ato. Ibaw eh. Ang ato ang unsa. Sa giluwas sa ato na. spiritual, spiritual. Ang unang giluwas sa Ginoo sa ato. Ngayon siya, you must be born again.
1: Wow.
0: No? So, tanawa. Instead, we are called to live with humility. O, di ba? Valuing others above ourselves. May na, valuing others above yourself. It's not meaning wa kay value. Ang bot ipasabot anang kuan, submission, valuing others more than ourselves. And caring not only our own interests,
1: yes,
0: but also the needs of others. So, malisod. Di na sa yun, ma'am Lloyds. Kana bang kalimtan ay may magkagaling maski nasakitan ka? Meron bintog tama sila. No? Kana bang yung nagdamhag lang na sila? mga kwa, no? Mga gahig ulo. Tinood, gahig ulo to yan. Damhag na sila. No? Pero makita na to ang valuing others. But pasabot, gugma na ang magpatigbabaw sa ato. Amen? Sa makita na to, no, many families today is masulti na to successfully.
1: Successful, oh. Successful in this world.
0: Yes. But poor relational.
1: Relationally, yeah.
0: Okay, parents become busy earning of livings, no, busy in town sa pangabuhi. Pero sayang, ilang mga anak, ibili na lang. No? Walay tinuod nga pag-atiman sa iya. They provide yes financial but moral, no? So moral mag-deals mag-relational. So become, makita niyo mga bata usab magiging successful na sila, no? Pero ang ilang moral hinay. Oo. Mag-build na sila og family, ang relational nila kulang. Okay. Tama ba? So, nanay signal dere. Saan ang signal? Special number. Special number sa ta, Ma'am Lloyds.
1: Kanta ta, Pastor?
0: Oh.
1: Ang title ng ating
0: kanta. Wala, special number ta ka nag-signal.
1: Title lang. Always the same.
0: Okay, maminaw ta. Pauna. So,

0: changes.
1: Always the same. Wow. Salamat kay ang Ginoo nato.
2: Yeah.
1: Walay paglubad, walay pag-usab. Oo. Sa nalang ka, no? Nga, Ginoo nato, moody po. Na ay kuan po kayo, kanang di po masabtan. Pero salamat kay natay Ginoo nga dili gyud mausab. Oh, he will never change. Ang iyang gugma pabilin hantod sa kanturan. Yeah. Because he loves us with an everlasting love.
2: Wow.
1: That's why he give us eternal, everlasting life. Thank yes. you. Salamat sa kanta, sa ka mga pagdasig sa mga Kristiyano nga naa sa kondisyon usab nga kanabang luya. Oo. Usahay siguro ma-discourage. Usahay siguro
2: dumadaan ng mga challenges.
1: Oo. Naay kagulanan,
2: pagod,
1: naay problema. Pero gani ka atagang kayong malita, mawawala.
2: Oy.
1: Dili oy. Siguro malipay lang ta. Pero ibaw dili ang malita. Ang nay eternal value. Kung dili ang gugmas ng Ginoo. Ang tao lang siguro mausab. Pero ang Ginoo dili mausab. Okay, so atong
2: ang mga nandito sa live. Okay, we have here si Sister Laura.

0: know that my birthday happens this month. And I'm going to be the ripe old age of 54, but that's not important. I want you to celebrate my birthday. I want to give you a booklet. It's a small, well, oversized tract, if you would. I did not write this. This is an address given by Chaplain Carrie Cash in December of 2003 to the National Conference on Ministry in the Armed Forces. This man was in the country of Iraq when during the war, and it's a story of heroism, a story of faith, a story of courage, a story of saving faith. This is a story of the protection of God upon people who realize they are in a real life and death struggle, who are crying out to God to help them. There are soldiers who get saved. Why do they get saved? What is going on? My dear friend, this is a great book. I would love to put this little booklet into your hands free of charge. Why don't you write to us? Why don't you call us? Why don't you email us here? If you will do that, this month of February, I will send you...
1: So let us remember that success without love...
2: creates distance.
1: Yes.
2: So magkikreate talaga siya ng distance. Mawalay, walay pag hinugugmaay niya.
1: Pero kung walay... ang gugma nga na ay success, mag-create og unsa?
2: Lasting
1: legacy.
2: Wow,
1: yan ang maganda. So kanunay gina no kanang ang mas gamhana no ang relational bago ang transactional. So kung mauna gani ang transactional niya walay relational, magkaroon na sila og kwan bangi lagi nang bangi. Distance. Kanang gitawag no katong gitawag nga Cold War. Na aday hot war.
2: Yan yung hot war pa sa yung kagaya doon sa Middle East.
1: Hot war.
2: Magkulog na sila ng bomba kapon.
1: Wala po magkauyon.
2: Yeah.
1: Parang itawag nga bangi. Mag-submit. No. Malisod, no?
2: Hindi mag-submit sa pinag-usapan. Kasi...
1: kanang i-deprive niya yung rights para sa kapakanan sa lahat. Unay lison. Sana ganon din ang mga anak sa Ginoo, no, mentality ba. Deprive my rights para sa uban, o maski tama ko mali sila ana ba. Niya ang una mapug good tong isa, tama pud siya mali pug. Munang bangi gyud. Makita nato at the end of life, no. People will not remember, no, how much money you earn, but how or how many award or kanang mga
2: natapos
1: ni mo. But they will remember how we treated people. How we love
2: our family.
1: How we forgive our others. Isara. And whether we reflected the love of Christ. Mana importante, no? Dili kay kuan kana. Tama gyud, no? Kala ang ma-remember gyud una, no, relational gyud.
2: Lasting legacy.
1: Maski ganin sa OCC, kanang trabaho balik-balik ra man.
2: Yeah.
1: Nagi bangi. Bangi ba sa trabaho? Pero trabaho lang na siya.
2: Pero ma-appeal na ko ng personal na minsan. Ayaw gyud. Hindi maganda.
1: Ayaw gyud. Na-appreciate lang po na ako, no, maski sa among team na yung bangi. Pero kutob lang diya. Kala ba, ang trabaho lang na. Wala yung personalan na, itawag ba. Pero ipatigbabaw yun ang kugma. Kay naiusay ka na mag-insist. No, tama lang yan. Ano niya. Ang isa yung tao, mahilom na lang. Sabot pa sabot. Sa meeting. Kay kung mo kuan gani, mo tubag pa gani ning isa, no, mo insist pa gani isa, bangi na. Siguro, ino na lang, yes. Noted.
2: Consider. I will consider it.
1: Yes. Siguro, malik man siya, pero i-ikuan lang, i-note lang. Bot po sabot na minaw ka sa iya. Okay? Mapunin si mag-asawa, di ba? Sa'yo mag-asawa, malik man ang isa. Pero makita niyo, anong naibangi? Kay puro sila tama. Muna'y lisod ka ng puro tama.
2: Nasipa.
1: Mm-mm.
2: Nasipa unintentional
1: man po siya. Pero kalima naman god niya na nikamot nito ako matulog ko kay wapaintay kuan. Oo, niya na puka na bang santo di na nung ko katulog kay kalima naman. Oo. So, ang ako na lang una, Lord, ipabangon ako ni mo. So, manabangon na lang ko.
2: Iyo.
1: Oo.
2: Yan siguro ang reason.
1: Hindi magkumubangon. Okay, makita na to. Remember, success should bring humility, not pride. The more blessing nga imong madawat diha sa Ginoo, the more humble
2: you should become.
1: Manalisod na? Never allow your education, position, your position,
2: achievements,
1: your achievement, daghang ka, or financial blessings, someday, daghang kag mga kwarta, but dili lang malita, but to make you feel, mansulti ni mo, oy, mas superior ko, mas unsanay ko, labaw ko sa inyo, ha? Remember, everything we have
2: is by the grace of God.
1: You know, by the grace of God. Masisiguro successful ka, pero kung bawion na sa Ginoo, dali ra kay bawion.
2: Yeah, in a twinkling of an eye.
1: Dali ra na tanggalon sa Ginoo. Manang i-enjoy ginato ng grasya sa Ginoo. Dili sa ato, for the purpose. Sa uban, para sa uban ba? Ng grace. Ang grace, di agi-define, dili para sa ato. That's the true definition, the grace of God given to us, no? Even ang salvation, no? Not for the purpose nga para makaatulan taglangit dito sa impyerno, but for the purpose nga ang katuyuan niya na siya mag-glorify, oh, mawag yun na, di ba? Nga ang tao masultian na to, nga ang Ginoo na igugma sa ila, mao man ang kuan niya, ang grace niya na ipaglihok. Now, ikadua, remember nga, sana,
2: never sacrifice your family for personal success.
1: Yes, never. Unsa may bot pa sa botan na mapres.
2: Parang i-left behind mo, mas iuna ni mo yung personal para maging mo yung success.
1: Murag,
2: personally,
1: at mabilin, sacrifice mabilin. Mo. Oh, murag
2: sacrifice
1: mabilin, no?
2: Mo yung family. Sacrifice mo yung needs ng family mo.
1: Mm-hmm. So it is possible to be successful in your career but fail
2: at home.
1: At home. Oh, nabilin lagi. Nasutoy ka na kayo sa imuhang kuan career pero ang imong home
2: nagkaguliyang.
1: Oh, mo na gitawag na transactional ka lang. Promotion, business, achievement. Nag-replace sa gugma. O ang imong presensya sa imuhang pamilya.
2: Family needs. So, siguro, presence, absent ka man, pero yung needs ng family mo.
1: Pero ang kasagaran manggut nga rason na madunggan na to, ako na yung gihimo para sa inyo, ha? Which is, valid po no, nga masulti ka na ningkamot ko para sa inyo, ha? Para sa inyong kaugmaon, para maka-eskwila mo, para makatustusan ang inyong mga needs. So, that's valid. Pero ang mali nga makita nato duri, wala mabalance, no? Nisutoy ka sa imuhang career
2: for success.
1: Pero nalimtan ni mo imong anak.
2: Sabi nga ng pastor, your children may forget the gifts you bought, but they will never forget the time you spent with them.
1: Ang time. Mura ka itong usak ka bata. No, di ba? Niingon siya, Daddy,
2: how much money you earn for a single day?
1: Muntahan siya, tagpila di mong oras.
2: Oras ba yun?
1: Oras. Tagpila mong oras. Ingon iyang daddy nga, ingani akong oras, $100 per hour. Wow. Okay, daddy. Sige. Salamat, daddy. Then one time, ingon ang iyang anak, Daddy, I have $100. Can I have your time? I will buy time for you. Now imagine na katong musmus na bata. Oo. Nangita og $100 for para lang iyang ma usanay ma makapiling ang iyang papa. Oo, kay siyempre sobra ka busy iyang papa.
2: Sa paningkamo.
1: Kaya mga ginikanan, ayaw gyud mo pa labi in town. No, sa inyo ang karir na ningkamot mo, which dili man na siya mali. Kaya lang kung dili mabalance gani, ang mga bata in town ruhi kayo. No, so remember nga ma dili na nila mahinumduman unsa ang gift nimo sa ila sa atong last birthday, pero dili nila nakalimtan ang time na nag-spend mo together. Kaya celebrate one another, no? Instead of competing. Mga anak, dagko na mo.
2: Dapat wala.
1: Naana mo
2: rivalry.
1: Yes.
2: Which common yun sa family, pastor. Pero ituro nga ta sa kanila yung example ni Jesus Christ, how he loves. Matunan man ang tanan, di ba, na ipalabi ang uban.
1: So inside the family, there should be no jealousy or comparison. Kana ba mingon lagi siya nga, mas maayo pa si ate, anak ba, kana mas maayo pa si ano. Kung ang isa na nagiging successful, everyone should rejoice. Dili kay anong siya raman nagiging successful, ako dili.
2: Pwede rin sa ato sa eklesiya, no? Kasi we are one family, pastor. There should be no jealousy.
1: Even in the church, this will not apply only on the family nato, kundili ang church family. Oo, kay kuan man na siya, nagi usay panagbangi. Imagine, lain-lain mong pamilya. Oo. Unya pagkataos, lain-lain ang inyohang madunggan, lain-lain ang inyohang masabtan, lain-lain ang inyohang ugali. Dili kay ingonin mo nga magkaroon kay comparison o competing. Dapat, no, ang encourage na to, how can we pray one another? Ngay nanginhanlan ng mga kaigsuunan, muna ipag-pray. Dili kay mingon, Mirisi, gabaan na kay ngano maway simba-simba. Nga na, mangkong ugali niya mo na, gabaan. Dili na maayo. Encourage, no, and pray for that person. A Christ-centered family celebrate one another's victory because love is greater than competition. Dapat, kung competition sa uban, ayo pag apil-apil. Dapat ang iya ato agugma. Oo, di ba? How do you miss your success?
2: How do we measure success in the way that God wants?
1: Yes. Kasi ang worldly, ang success is how much money. What is your position?
2: Ilang followers mo?
1: Popularity. Okay, makita na pila yung mga achievements.
2: Pila na ka-doctorate ka.
1: Mura ba giingon ba nga? Pila na kakalag na kami mo? Mura achievements ba, no? Ikaw, wapa, kulilat ka. Oo.
2: Sao man kaya na ako, no?
1: But remember, God miss your success by what?
2: Yung ating pagkamati ng anon.
1: Faithfulness. Faithfulness. Dili ang ato ang dili pagka-pride. Oo.
2: Mahigugmaon.
1: Mahigugmaon. Yes. Matinumanon.
2: Matinumanon.
1: Tama ba? Matinumanon. Obedience. Obedience.
2: Obedient.
1: Og ang
2: imong papagal.
1: Servisyo.
2: Papagal sa buluhaton sa
1: Dios. Yes. So, pwede ka mahimong dato, pero pobre ka spiritually. Material against kining spiritual.
2: Yes. We may have little materially.
1: Yes.
2: But be rich in love and faith. So, maganda yun.
1: Yes.
2: Kasi God measures success no, sa mga ganitong butang. Through our faithfulness, pahiubos. Kahit kung wala tayo pagpahiubos, di man malipay ang Panginoon.
1: Karbo, pag... Isa naman yun na, Ma'am Lois, pag wala'y pagpaubos, garbo na siya. Mabit na nang dili mabantayan sa Kristiyano, kaya binila nga tama sila. O niya, kailangan patigbaba o tama sila. Now, karon kung wala gay humbleness, ang humbleness ma-define submitting authority mo na siya. But the password, magiging mali man o tama man ang imuhang position, o mali o tama tong isa, you have to submit. Okay? Otherwise, kung wala na siya, manay pride. Mabito na nga ang kining successful, being successful, matawag na to, it's a blessing. Pero ang sukda na ni Ana, no? Dili ang successful sa diploma o achievements. Ang kuan diya, ang sukda na niya, diya, ang imong humility,
2: yes,
1: imong pagpaubos.
2: Yeah.
1: Tama? Siguro. Kidaga ng mga edukado karon, lisod na istoryahon.
2: Yeah. Lisod na duulon.
1: Lisod na duulon.
2: Murag taas na kayang tanaw sa kaugaling.
1: Dapat siyempre. Taas na kuko.
2: We should always put our feet on the ground.
1: Tama. Remember this, that God did not bless us to become proud. He blessed us because He blessed us because we can become
2: a blessing. Blessed to be a blessing.
1: Amen.
2: Blessed to become a blessing.
1: Kaya kung lawyer ka na, padayon sa paggigugma sa imuang mga igsuon. O kung doktor ka na, padayon sa pagrespeto sa imuang ginikanan.
2: Same as you respect the people you are.
1: Yes. Choosing. Kung professional ka na, stay humble.
2: Yeah.
1: Kanang humble niya, murakag dili ka edukado ba? Kanang muragwa kay pinag-aralan. Humble! Mala na, dili ang ipasabot niya. Bakit kung makita magunin mo, uy, doktor ba ako? Uy, ingani ba ako? Ayoko, ingani ya. Nang ipasabot na ako diya, stay humble. Okay.
2: Yeah.
1: Kung makapokus ka kung unsa ang imong position, ma-out of focus ka sa gugma nga dapat ipatigbabaw.
2: Yes.
1: Manang itawag na to, no? Relational.
2: Relational, hindi transactional.
1: Yes. So, ang purpose sa relational, Ma'am Lois, di ba nakabalo ka? Nganong kailangan mag-focus tag-relational? Kaya ang gusto sa Ginoo sa ato, no? Ang outcome sa relational is transformational. Oo. Na-transformational sa imuha, kabahin, na ikaw nag-exercise sa gusto sa Ginoo sa imong gugma. Mao na kung puno kas gugma, magdulot sa imuha, nga matransform ang imuhang kinabuhi diya kay Kristo. Oo. Pero di kami now.
2: Transactional lang yan.
1: Transactional ka lang.
2: Para na matapos. Sige.
1: Pero marago ka ng kanang hala karon adlaw sa Domingo, agto simbahan, pangunta na imuhang kaugaling mo, unsa may purpose nimo, magto ka sa church karon, pangunta na daw, is it transactional or is it relational? But pasabot na sa isig kaingon, transformational kanang i-transform na sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Oo. Diba? Tama ba, Ma'am Lois?
2: Yes.
1: So, your character, remember, mauna ang makapag-bless sa imuhang family. Dili ng imuhang pagka. Hindi ka na madunggan naman na. Gini ako, anak ko. Nar. Ingon taon tong anak niya. Mauy! Buta nga pug is. Ay, nar is. Probably, ano, ganito na ito. Uy, manak no, wow.
2: May impress yun ang mga strangers.
1: Yes.
2: No? Pero ang character, bless.
1: Kinsay dili ma-impress to nga mo ang picture 3-in-1. Wow, grabe, wow. Paano mo yan? Pero mas ma-impress me how the love develop between
2: amongst us.
1: Among
2: our family.
1: Eh, tuluman to siya. Di na mag-away ba? Kalikayan, di mag-kalikayan yung mag-away. Pero usahay ka na malimot ba? Di na makapokus dito sa gugmas ginoo.
2: May dragon, may tiger.
1: Usam na isa. Tupa.
2: Tupang ligaw.
1: Masama ka dyan. Sundalo.
2: Sundalo ni Cristo. Yang ginikanan.
1: Ama may general. General Lincoln. Okay, so ang atong ipangutana, sa ato ipangutana, dapat na ito bantayan.
2: Tanayin natin atong kaugalingon.
1: Okay? Kinibang sigitag pagpalingkamot na magiging successful? Kana ba ang mga parents karon ning kamot in town? Maski adlaw sa Domingo ning kamot gihapon. Now remember, i-equit ninyo ha, kana inyong pagpaningkamot, base niyag ang ulahi ana, frustration na sa inyong pamilya. Kaya nga niyan, napabayaan ninyo ang inyong relational. Importante ang relation. Relation. Ang relation, mag-deal yun na vertical, horizontal. You cannot deal kining relation nga effective ka kung ang imong vertical something is wrong. Tama ba, Ma'am Lois?
2: Iba yung aking dunggan, Pastor. I was distracted by the book.
1: Naabot naman sila. Sa na oras. So, okay. Time check is 8 o'clock in the morning.
2: Baka mahulog yung pultahan. Anyway, so...
1: Mabitaw na yung mga pangutana. Am I giving my best only to my career while giving my leftovers to my family?
2: So, maraming realization na ganyan.
1: Yes.
2: Pero kung medyo bata-bata ka, Pastor, kung hindi mo malaman to, it is a danger.
1: Yes. Di man ito mabantayan ba? Nga nang, kung...
2: Kasi nagkaroon ka ng rat race as the world, based sa world, hindi sa, based sa pulong sa Ginoo. Mahirap yun. Kasi ang mga generation ngayon,
1: paspas.
2: Maano sila, mapag...
1: Comparison. Mao naman nagkaroon digital app na na sila approval rating kay digital man, so nagkaroon na sila ng comparison, niya ang ila paspas na sila,
2: gaya-gaya na sila ba kaya nakita niya ay maganda to so gaya-gaya kaya mag-trending yung iba.
1: So
2: kaya maganda yun ang ginikanan, masok yun ta sa pulong sa Ginoo, kay yun ang atong ipatigbabaw sa atong pamilya.
1: Amen.
2: Kay kung ma-left behind sila, yeah, there is a danger.
1: Mabito na usay, Ma'am Lloyds, na usay ba, mga parents gani, no? Mag-wonder sila ba nga, naningkamot good sila, i-provide yun nila sa ilang mga anak ang mga panginahanlan.
2: Yun ang katarungan na pinikana.
1: Ipa-eskwila good sila, yeah, pero at the end, no? Magsulti sila, nga nang ingani man akong mga anak.
2: They never appreciate what I did.
1: Dili lang kana bang mga anak nga, napariwara ang mga kinabuhi sa mga anak. Wala na masubay ba? Naiuban nga nagbibili, naiuban nga siguro wala na mutagad sa ila. Daghan ba? Kana may kontra nga napariwara, nawala na sa design nga gusto sa mga ginikanan. Nga naman na siya? Nga naman na, Ma'am Lloyds?
2: Kasi they were left behind.
1: Na leftover lang ang mga
2: leftovers ang
1: leftovers
2: time. Yeah, maganda talaga, Pastor, yung habang bata pa sila, yung memories ba, good memories.
1: Yes.
2: To yung i-google mo sa imong mga anak.
1: Spend time.
2: Spend time. Di ba may memories dyan sa, ano, sa Facebook?
1: Apa, memories.
2: Napansin ko sa'yo, palagi mo sinishare. So, makita mo yung comparison. Oh, sa araw na ito.
1: Kasi